0: Eko, iminok ka na lumabura dyan, mea.
1: Iminok ko.
0: Na lumabura dyan, iminok ka dyan.